0: napa sa tang patapan na tsaka lang.
1: Ah! Ami
0: ma! Nindana pulapa tapalapa mala.

Woo! Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Araw to kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woo!

Woo! Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Araw to kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woo!

Nama memimpinuan agi ingat kaku dia tu. Ukai kah kau tu suba di kumenuan sita. Hidup mati nuan sigi ngai begunaku.